Hi, Akashwadi Churachanpur FM Zalakat Point Li Megahertz ke patong ki puang khia hi tu ni ni sim jun ni khat kum sang ni le som ni le guk ninga ni jing sang da ko khong gin to ki tonin tu ni hun se ho na hi ngai khit tu den ve kun jing pha le chibai mangal tu ani ngai nai na nei de dagok le minute somli le thum hongkin ge tokitanin inangai dingu tu jing sang hunjek ding dan dagok le minute nga hongkin ge changin delhi apan lakson english pound tu thang ngai hidinga dagok le minute somin phanala te h thanghan siam le lom te apan ngai hidinga tua bana rbi tokisain le phaulang nam de dago le min som le ngam gin ge changin dam thei na hun sia bun ke phoi dan to ki sain kim biak sang to thugen tom apan thugen tom ngai nai na nei di dago le min som ni hong gin ge changin tel sui na hun sia wai te kam pawin inangai ding wa tua una niang muan kim apan electric a hoi na le a hoi lo na te ji thupi zangin thugen tom ngai hede dago le min som ni le nga hong gin ge changin tu nia dia le lavui tel khia ka om hi le Isabel chi napan nakyanga om nuam hi chi hi dagol le minit som thum hongin ge changin bai te program hun se khatna ki pandinga tua huna ngailal mun igen khial kha ngailal muan le lom te pan phanala ina ngai dingu dagol le minit som ngangin ge changin ma program hun se khatna om dinga tua huna lal chalun le alom te pan phan na la ngai hai de dak sa gi limit som hongin ge changin thado program ngai hidinga yai pin hun se khat nai pau zangul apan phan na la ngai hai de fm zal khat point li mega ha chaki padong ki puang khia akashwani Churachanpur patahi dak sagi lakim hongkin ge changin inangai dingu infalapan lakson manipuri pawa thang ngai nai na nei de dak sagi lamin somli hongkin ge changin tu jing sang hun sia pe ta kampawin jing sang thang ki zak tu ana ngai hidinga tu huna ngai biang lu na pan ngai hai de tua ba na yai pen francis songate na kai khom te im dak sagi le min so mangin changin lung lion kwai thei te lung phu on su kha thei te hun sia ba mwan chingin na kai khom te ngai hai de dak ya thongin ge changin delhi apan lakson te ki pan dia tua hu na ma sa pen in hindi pawin tu thang ngai hai de da galemin som de ngaung gin changin english pawin tu thang in sun zom ngal dinga da galekimin shilong apan lakson mal swa bial tu thang ngai hai de fm zal khat point li mega ha chaki patong ki puang khia akashwani Churachanpur patahi da galemin som li hongin ge changin tangkam king kilom te hun sia kham thian mang le lom te pan sim te la twa le ngai ai de twa ba na mukta bharat tv to kisain hindi pawin phaulang na zongom ding im da galemin som ngale nga hongin ge changin tumlam gam te la hun sia brain adam sapat la twa le ngai hidinga twa ba na rbi apat phaulang na zongom ding da kwalemin somin hindi lem chin la te dide apan ngai hidinga da kwale minute som ni hongin ge changin manipuri lem chin la te athing bada su thambal che hidinga

0: là vui mình, là kiang a om nuam hi, là vui phoak tu, saron nyang gel ching tom bing. Ka kiang a om gi ge nang na hi, nang to ka hun te nop na indim, ka nop le kipa na nang na hi, ka kiang om in hon tai san ken, nang ngay lung in ka gel chim ke hi, ka om na peo ka hon gel den hi. Nang nai a om kipa nop na hi, nang kahon ne kahampa hi, nang kahon gamlat kak hun in, kathom hao in kalung muang lo hi, kabit na nang na hi tian mang o, na kyang kabit le muan na hi.
1: Isabel chin ton sing a hi, tuni lavoy han gen tu, lavoy min a hi le, nakianga om noam he ji ahi a kum sang ni som ni lenga February ni giat ni a saron yang gel ching tom bingina apua ahi akaswani tri chan pura di nge ya ki puak la vui ahi a he bang ade sak na to hon puak sak tu tunga ki pak tak set ihe ahi dunia ila vui nga ikhia ko hon gen hetu Isabel chin ton sing ahi le kum som le thum a upa nau pang a hi a thang dong veng kan pi mual koi a hosalel a hi ama apa kiam lo ton sing le anu nga imoi a hi a tu le le na khove la ki tai te na a di nga ipoi mo nga ma ma o siam sin na lama de don school a siam sin lel a hi siam sin na lama hi hoi to zel a hi Nau pangtik ahi apani naman. IPS officer hi analung gulgige a toato kitonina le khabu simleng taimama ma naupang ahi. Ahun ol neite a lasak pang alung lot lam ahi nato. La sazelina lasiam te lasak sa te bang ngay hiak na in ahun ol neite anazang teizel hi. Toate ba na lom le vual ahi keile. In kwan pi te to polama pot kya a kipol hal leng nop sama ma a hi aman kum thum lala upa a hi a kipanina na au pang tika hi a kipanina lasak apan ta a tu ni tan chiangina kum som bang lasa hita a hi muntam taka leng Isabel chin ton singina la sakata in Hai banga siam na nei le nau pang te tak le fel tak ama ama ban hun te a alung lut alung kul le asiam sin na bana kong chi tuam tuam ama ban hun te a lo chin na ide sak thu I kha

Akaswani churchampu nil hanidan gup le ketting thangja ho singson le loi ho akuna pathim wa chai lai ngai do hi tujin ka dini phan he chan hin ke chai tai muntena thado program ngai jo se nabon phatman num che tawin

0: tui nang ayu jing sang thu thang ki thu zak tu anai fm zal khat point li me ka ha chaki patang ki puang khia akash pani chu chan pura patai dak sagi le minit som nga le khatong in to kitonin dunia lungphu ging ki lo mun sia inangai ding man ngai nem na kai khom te
1: Akaswani Chuchanpur FM zale khat point li mega ha chapan hongki pongkhia ahi tuni na lungtam tong veng kha bi chu phar chhun si Akaswani Chuchanpur FM zale khat point li mega ha chapan ki kha khia bi chu phar program hun si ahi tu zing na lungtang tong ding kha la tam piom te laga pathian lani ingai heding ilama sapen ding na heudu pati pum kho thangin na pho zekai ngei lo to pa hi chila zengai sangin asaka hi etia de thilo eat ngei lo iboi na le nan na te hon pan pi te eto pa zekai ngei lo hi dan zekai ngei lo to pa hi chila

tung zingar bi chor phat ngai khe tu de ting ting zingar pha tu ni lama sapening na kalung dam na chi la chengai lian in asak le ti pum kho thangin na pho ai ngai khe ding he la tum tonin pathian I tunga hoi na te hun ting in mu the inoma hun wa zo na te athopi le lam dang ai dan te I ngai to cha pathian tunga vui na ding khat lel tak leng ni no hi dan alang thak thak hi itunga hoi ton tung pathyana hi chi leng ithe thak thak hi tuna chingai lena panin kalungdam na chi la ti pum kho thangin aphwa ingai hi ding

Aba na ilani madingin na ang lim chi ila ingay ding tuwala tungtonin mihintin hoy na katli na ilaw himalihang patyanin ama hoy na ahon tuwam chiang le ayid na mito honet chiangin hoy ilaw peleng hoy pele kinom pen kiswak tehe hela tungtonin patyan to kitwa anoptan ama ang sunga muan na toldam na omahi chi itiam taktakhi na ang lim chi ila Roslyn kimbuang apa ni na ingay hiding.

am thian mang le lom te pan ngai thiu hi chang hi fm zal khat boi li mega ha chaki panong ki puang kia akashwani churachandpur patahi dagya le me som ngal nga hongin to kitonin tumlam gam te la hunsa brian adam sapat ban ban ngai na in an idea masapen in 18 tilai dai chi la ngai de

vivid barati mo bea pan lakso na hi lakso mong ginding to kitonin tu ni hunse khat na zo hita ni taklam dang ni le minit so mga lagi ato kimunon dingin kitsial tak tako tuwa matan na bekun hunzat nuam.

ilung lut na kukal na chitak na taimang na ba na diktat na to lungke helowa palak ngai gi gya hi silai na pang student ya ding ling sau lo chi ki gen jek di siam chin na pang te leng isilai a lung luta ina sepa kukal le thanwam te maung lo ching to wa ong lo chin chiangun amau chau hilowin a siam sin namun anua pa abe aphung ami nam tan pha mi te thei phang mi te ngai sang hong hi mai ma uhi tua hi manin chem tu hoi lega suwa i hi theina dingin ama sapinin pathian phoko ma ama laudan siama ineu la ya ki pan tup gu tup gil tak nei te ma mi lo ching le mi lam jangong hi a hi chi kha tu nia siam sin na pang te de gen hi mi hing te pi ching chiang in gan hing bang mai in udan dan in kyom thei mai lo wa nek mu na ding bang ai ki le kho sak na ding bang in na sip ki nei chia thi ina sip ti atang pi a khen ina niting a kilo tom bang wana dol bol dol kai bang government na sem bang department tuam tuama wana company tuam tuama na sem bang mission na sem bang ngo tuam tuama sem bang business sumdong summet bol bang le committee tuam tuam organization le society tuam tuama sem bang in kiom to diu deu hi tote bana le lo na sem farm bol bang kioma bana sipna tuam tuam imil lo khak lo tampiom tham hi himale yai sipna idin mun lette sem tu hoile sem tu man pha bang chi ni suak thei dia chi sao lo igen suk di sapte thupil khatin walk is worship chi na nagi na yai thupil pen man pha le thupi ka sang ma ma tila ka khata hi ina se pen pathiani biang na i worship pathiani pa toy na i praise bangin ngai thei chel le hang bang hang a sem tu mon huai sem tu hoile sem tu man pha hi lo thei ding i yam chi ngai tu na sau takon guan hi nithalo a nasim na hi mai thei government nasim na hi mai thei private le company tuam tuam bana ngo kho nga sem le nai mai thei tua kia hi loin sab tuam sung le kho sung ki vai puang na mo puang na le din mun let inei chia tu kaging ta huchi bang mo puang na len kha het lo tel le in sung a talenau kep na bang ona tek pi tek pukol na bang tu le ta et kol na ding banga mo puang na gen seng lo inei chia tu hi nadin mun let pen nel sia hello a sem ning in tu ni na thak takin iki chia la hi tu iban gen du du te pathianin nang to ki tuak na sep zo ding din mun na hon pia ka hi chi athakat i thei chia du dei huai hi yai mo puang na ti nel sia mai lo a on pe tu pathian na sep thei na dia na platform na table le nami son feel hi gi gei chi athakin itheyu dei huai kasa adia kin ging lo mi sa khuwa atuam deu le namdang te la ka sem te bangin i omda le inun tak dal le la leng i sa khuwa hoya hi zui tak le bil ta ga hi chi ila thi na dia ye ina se pathianin ahun pia ga hi chi athaka ipok dei huai kasa hi tobana i mi sa te la ka sem kha te leng tuama banga i sep na beidong chimo le athei lo te lampi di ka pi thei bana kong mu thei dinga yei din mun pathiani non pia ka hi chi i thei chiang ma ma u dei huai ka sa hi mi be dong chi mo le patao tho mau i pan pi i ma kai i boy pi na te pathiani thei ma ma a hi i pan pi le i boy pi khak ten ki pa thu hia ei ki le ki pa man ya mon pe zo ki mai thei u a hi hang in pathiani nagin ta lo na lama a vor zol na dei sang na lo chin na nang mi tunga na hi sang ma thu pi le man pha zo tham on pe the gi gi a hi chi i mang hil lo poi mo a hi nang tunga pathian a ki pa nak le tu han na sip na sang a thu pi zo din mun lia le man pha zo a man on pe the ma ma hi tu ba nga i sip na pe wa sem le hang sem tu muan wai sem tu lo ching le thu pi ki hi thei ding a hi hi chi ba nga i sip chiang in in sung hin i sap tuam sung hi ta le bana ikho sung le igam sung ong chi dam ding a hi genesis bungsom le gyan na ye le pathianin sodom kho pi asuk siat dik thua abrahamin pathian kianga ngin na midik tat te mihial te laka hi mang tel din na hi hiam to pa chin pathian kianga ko na pathiani le abraham ngin na kha pom saka midik tat som nga kamu le yei sodom kho pi su second

Akaswani Chuchanpur ni tak tak sa gihongin to kitonin Indian Lautian Farm and Home Program pay de kampao in nga hiak na inading to ni tak Farm and Home Program huna latwal leng linda biak lun le pol te pan nga hiak na inading nga to bana IV blue nei tu holim pi na leng nga hiak na nei ding hi to ni hun masapiana latwal leng linda biak lun le pol te na saku zai dei nau bang oin chila inangai hitiang

0: La toa liang lin da biak lun le pol tia pan yung ayu in khol pot ding wa tun. Ho lim na ai vi bru nei pa to chin ngay ne ma pan ho lim na in ngay khi ding.
1: Kumbang za hiam paita a anakipan lamka le ase vela mineral water IV blue kichi amin kiwa homjak tu te to holim khom leng ichi a hi All India Radio Chanpur apan amasapenin sibayo
2: sibai
1: holim the na dinga hun hoi nan pek jakin kipa thu kon gen hi ngai khe tu ten amasapen dingina achang join nang

0: le nahi na te holim ke patmai non pulak masadiam
1: a ki pa waya tu ni hun hoi non pya ko kawadia privilege khata hiya ke mi nahi le thian syam tombing a hiya ko kahong ki patnau 2023 november kha hong ki pan ka hiwa mo sot nai lo kum khat khong pel pan ka hiu
0: o ki pa hoaye e natui menu na company menu kha iv blue ve mo yai kha athak sim hima le lamka le ase vela kha min thang ma ma in kathia yaya e nowa bangchidana hicha hongki pan hya na hya e hon to son tu om hya a hi ke le no lunglut na nang personal an lunglut zia kanon pat hya kya non gen sao thei jek dem
1: ole ki pa ke tui lam to ki sai hi lunglut na sota e anaki ngai to adena hiya hilele sumle pai hak sat na zia kina anaki pan khe pa zo lo hi zo amo hile tua e kohyam to son na chi chi ding hon pan pi tu SBI bank bang hon pan pi tu lian pe na hi mai amo amawa pana e finance support bank kin kimua amau te pan pi na khong le mi mal khat le khatin a expertise khong hon sun khop te zanga hi cha yai tan ki tung the hi
0: o ki pa hoai koi lam lam khong a na hom he deu tang piwa
1: tu ta di na hi le lamka sung lamka le ase vela hi a iv blue in kha product chi tuam tuam ki ne ya jar 20 liter jar te chi lo in a bottles 1 liter 500 ml le 250 ml ki ne ya yai te kha india sung mun tenga hom the dia om ma hi manina tu takin chu lamka kho sung teng ka hom swak phodua mabana mizoram le huap to som ka hiu
0: thupi ma ma e na thil tup uma hong lo ching to je lun lan khon de saka atang pin liter bangza khong ni khatin na hom khe zo di wale
1: atang pia ka hom u teng simina e liter singu khong ki hom khe di hi
0: iv blue don dinga tui siang le lim tak hong so athe na dia sep neu neu le van zat bang bang khong ki jang a hi dia mi pi te the din non gen siang thei diam
1: yai to ki saya kha a technical details in gendi chile gendi tampi om dia hile e ve ka thei sham di dan in atom ki min gendi chileng ama sai na borwell source a hi a mo e borwell source a ki pani na leiko ma pana tui hoi lo e chi te e mi hing taksa dia hoi lo te khai hian na dina process a gi banga ki paisa ga mo waiting filtration process zo ina membrane reverse osmosis ki chi membrane ahong luta waiting zo chang ina mi hing taksa dia hoi di excess chemical akila heteng kha ki et ki nonin taksa gu le tanga di au patena don wale le gu le tang hard low a de hard sak thei tu ma waite khong ki helin bis standard a amau velu hoi achi hun tanu ki helin waite testing pai koma hija tu siang don thei ki suaje la hi
0: employee bangza thai sunga na sem tu bangza khong nagwai wa
1: tu tanin chu mi som thum khong kha pau
0: achi le hai iv blue kha na business u kha athak ma ma a mo e himale na lo ching ma ma un ka theya hiai lo chin na thuguk a na thei bang hidin na ngai to a
1: lo chin chi pen ati dan tom to momin ka ngai to wa ko ma sa pen in pathiani na hon pia pathian mina kilana pathian min suanga mo a hon na le kine ya hiya awai te khong zar zo ma a ki hidia min product a ki bol khete a hon na dei piwa kholaka e market a hon na pa tak sakwa pathian thupi na waite khong ka mu na teu kha ko le tha hon pia a na ka sepu nuam sa ina asunga sem te to nui khom zai zai ka sep changun nuam ka sa waite tha hon pia mo waite khong a hi di lo chin na ka chi teu
0: e lam ka khosunga kha hai e bottle a hom hia mi supply nei ma leo a hom hia kha mi tam hollo ina ki theya no hai a bottle to len hon hom hia wa wai tung tanga kha a hom hia te

0: Kina electric thing khom ni sin la lampui hai khom ni sin la chun tuta housing scheme mai ti hai da na ki khani zuk shil sa zauta civil supply hai chatakin in mua pm kisan hai khomin mua kha kha na ki le zuk se chip chir met ding ni sin la tu hin lampui hai le electric ti hai vel tui ti hai vel in mu tham soi sel a umam chu chu lai chung chang chu mi zuk shil pek nok la nom omya
1: lam hi du thi sam in lam hi Atranolein, Eman Tangtu, Perzolekan Karhi, Matorkan Zuke Dok Tanghi, Abonoa, Lamhi, Nakita Eti Ankan, Hing Laikan Karhi, Black Topan Nolehin, Kata Ang May Main Lehin, Furahuni Palia Pora Annala, Mator Tano Hailem Zukai Harsatilak Lein, Hing Ting Pangin to Harsat Nakan Toka, Zukela, Tin Sung Taka Dingin to Tweeting Pang Commission La, Harsat Nakan Toka. Tlangani lehin tui an noi lehin tui lak nei an taka chu khela tuna electric teng pang khom hi harsat na chukan tok jau jawa atung cha tlung ta chu du thu samin khomol in hoi no le in fu no vel hai hin electric khom hi du thu sam tun kan mutha no wa a sarkar chu mutha nga chu chu kan ni ta chu du thu sam tun electric hi kan mutha no ni ti chu ka khrilane e
0: chai ai zuk shil lang pa ya a cha an le na ki khan i zuk shil lang ta pm kisan chung chang he ai ni tin sung khu hin ning tiang chi nam ai lo hlok pui vi a ti hai chu chun tin sung khu a hin fak le don zong ma tak hi i mana ti hai hi mi zuk shil pek la nu ma
1: pm kisan kan hlok pui kho bilin ka re ta sarkar in kut sin tho hai ta dinga ang sem hi ang tho tra kan ti kho bela a san chu ke ni hi sarkar khom thang na nei khom hi Filding ikan lom no a kut parang kleka hang tem ding kamen kut par klek khop kamen no ni taka chulai jinga chun lo hi kan ba ta lo sin kan thwa bu hai kan tua a then ai thing dam kan tua ai thing hai le lo ta hai lakhi du thu sa ma zor thein nok na hi tu kum lem chu ai thing ai kom zor thei lo chou no len nok la na bu hai thung thano a em ani ni le min chu kan har sa kho bela chu le jun pm kisan ha ya hunga kan lok pui le ni ti Kanrita, chun chu khela chun zopka da hai khom hin kansor tangkai em ema zopka da hung umin sinai kan thowa taka chun sarkar pan kan beng hai mung chun peka chule chun sarkar a sin nei no na na na chu kanin nem na pakhat ve ni ing zopka ti vel pm kisan ti ai chu ti no hi sarkar hin mulo mi kan nei non
0: ani nge a muding tak hai in lo mu hi lo am ei zuk ti bek beka tun kisan nisilo farmer nisilo I apply daman lo um via ani a chunang ni chu muding tak atho tu hai takin in hang mu he ei lom bek bek ani ti choi zuk shil nisin la
2: akaswani jorjanpur twin daksa gele minit som nga le nga ahongin to kitonin tangam ging kilom te huna lamtin son le lom tia ki panina pathian phanala gangte kampawa ingai kheding